alipo ye narambili ati kuondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alipoe na rambiri atikundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka saka uyanga na angana